pagpapauwi po dito sa bayan. Papatulan ng iyo ng mabagang agarat matapos. Ito mag-iing ito na nagpapatayo. Dari, pagkala ng mahirat ang ato. Ito na mag-iing dito sa pagpapuwi sa amin. We will have a good time. We will have a good time.